Then on the clock, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat dyan, mga kapatid. And syempre, good morning, good morning, good morning sa mga Topsians, classmates natin dyan, ano? Sa faculty and staff ng Tops Campuses. Hello po sa inyo lahat. Wait, last term meet ngayon, ha? Dito sa Santiago, syempre. Good luck po sa mga manlalaro natin, especially sa mga Topsians natin na atleta. 8:11 on the clock, and you've just heard a song from Spanish Cola with a song called Puso. Right here, of course, your solid tambayan. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio, di ba? Di pa ganun? Good morning, good morning, good morning po sa mga nag-almusal dyan sa mga sandaling ito. Sa mga nag-almusal hanggang yung brownout pa rin sa mga lugar nila. Hello po sa inyo. Diba? Ano nangyari? Di ka makaligo. Dami kong friends sa Facebook na sige ang rant eh. No? Tulong kaya kayo sa mga lineman natin. Yung iba yata dyan eh, parang hindi nasulit yung tulog dahil pinapak ng lamok. Gawa nga ng brownout. Anyway, sa mga nakatune na po sa ating programa sa mga sandaling ito, habang nilalasap ang kanilang masarap na almusal, meron ka pala pag Saturday, DJ? Nauko lang nag-tune in na Saturday eh. So talaga, texter 4403, pinapaganda mo umaga ko. Oo naman, meron ako kada Sabado. Hanggang, same time pa rin, mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Siyempre, mamimiss kita kaya nandito ako para sa'yo. Ayoko naman maging malungkot yung Sabado. O, tingnan mo, nakinig ka agad, oh. Nasabihin ko pa lang yung text line, nakapag-text na eh. Ang ating text line ay bukas na po sa inyo, mga kapatid. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to check me out on my official Facebook page. That is, of course, DJ Max. Do like, follow, and share my official Facebook page. Diba? Nang medyo naman ano, medyo makilala tayo. Parang di pa ako nakikilali. So, kung nagtatanong, matagal na po ako sa industriya ng, ano, ng radyo. Siguro, ano, yung iba dyan eh, itlog pa lang. Eh. Mga cell pa lang sila, ganyan. Eh. Good morning, Mr. Giancarlo, na ano daw sabi niya rito? Napuyat sa event kagabi. Ano bang event ninyo dyan sa ISU Jones? May trend na ano ngayon eh. May trend ngayon na ano, yung ISU 1 ID check, mga gano'n. Tapos meron rin yung ano, PNU 1 at saka yung ibang universities, parang ano eh, may bagong trend. Eh kaming mga alumni, nagsi join the bandwagon. Kanya-kanyang story na ano eh, ng ID check. Napastory tuloy ako. Hindi kasi ako nakikinig. Pag Sunday, DJ, this past few weeks lang, di nakaka-tune in ng Saturday. Ah, okay. Okay lang yan. At least andito ka, yan ang importante at humihinga ka ngayon. Diba? Have you eaten your breakfast already? Kung hindi pa, padala ka rito tapos sabay tayong kumain. Ito na naman si DJ na nanlilimos ng pagkain kada ere na lang eh, no? Good morning, good morning, good morning din po sa mga nakatuning sa kanikin nilang mga sasakyan on the way sa kung saan-saan man yan. Ingat-ingat po sa inyong lahat. Sa mga sasakyan na may aircon, napaka-social, di ba? Ang komportabling mag-drive. Sa mga sasakyan na medyo hilaw ng aircon, pa-check mo na yan, kapatid. Mahirap yung walang aircon na sasakyan ngayon sa panahon niya. Diba ang init, diba? Kailangan ng pasahero mo, nangingitim na yung gilig-gilig niya. Ano ba magandang sasakyan, DJ, sabi? I recommend ano po, yung ano ba? Volvo.
Yung Volvo, yung ano, yung kaha niyan parang tangke, di ba? Pagbanggaan ka man, wasak na yung kalaban mo, buhay ka pa dyan. Nakita ko yung mga crash test ng Volvo, talagang katatatag, di ba? Yung ibang brand, masagi lang dyan sa gutter. Naku, 7,000. Ayaw mo yung FJ Cruiser. Ewan ko ba, bakit ganun na nun? Naglabas nga ng bagong FJ Cruiser. Parang mas gusto ko pa rin yung older version ng FJ. Yung bago ngayon mukha siyang ano, basta. Basta maganda pa rin at saka yun yung bagay na hindi ko afford. Kaya para, sino ako para laitin yun, di ba? Sa mga establishment po na nahagip tayo ngayon sa mga sandaling ito. Sambang lugar yan. Alam ko may mga nakikinig sa atin dyan ngayon sa maya Ilagan City. Hello po, good morning sa inyo. Kalimutan ko na lang. RCF ba yun? RCF gas station? Dyan daw po sa may Lulutan, Ilagan City? Ilagan City. Esensyahan nyo na po ha, kasi ang inyong lingkod ay wala pang tulog. May sinuportahan kasi ako kagabi na tournament. Oh, anong tournament yun. Pero ang alam ko, hinuhuli ng mga pulis yung tournament yun. Ang inyong lingkod ay nakatulog na alas 2 ng madaling araw. Good morning din po sa lahat ng mga toda natin dyan na nakatune in sa atin po sa may gilid daw ng Happy Go. Tama ba? Hindi ko na ano eh, maalala yung sinabi sa akin kahapon. Pa-shoutout nga po DJ Max from Texter 534. Anong klaseng shoutout? Ay! Ganun? Ara Texter 5344, welcome sa ating programa. At dahil dyan, ikaw ang in charge sa aking breakfast for today, diba? May distribution of labor po tayo sa lahat ng mga tagapakinig natin. Halimbawa, si 4403, siya ang in charge sa banana queue, kamote queue, at saka sa juice on sa Monday. Ikaw naman, Texter 5344, ikaw ang in charge sa lunch ko ngayon. Wala kang magagawa. Pag hindi kayo sumunod, ano, edi hindi. Magagawa ako dun, diba? Pare-parehas tayong walang pair. Good morning rin po sa mga nakatunga nga dyan. Nag-iisip kung saan kukuha ng pera. Nag-iisip kung paano yung mama sa Pilipinas nang hirap mga hiling. Ano ba naman? Ano ba naman yan? Diba? Again, ang ating text line 0935-810-8217. Hanggang alas 12 po tayo magkakasama-sama. 4 oras po yan. Sana walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Non-stop ang ating tugstugan at kulitan. Dito lamang po sa inyong paboritong tambayan. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Six Cycle Mind with a song called I. Back to back with River Maya's 214. Keep right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio.

That was Magic with Rude, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 8:42 on the clock. Still, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Sa mga tagapakinig po natin dyan. Sa mga sandaling ito ay nagmumuray-muray pa lamang. Diba? Sabado na naman. Bilis ang panahon na, no? Tama pa, ikalawang linggo na tayo ng Agosto. Konting kembot na lang madidefrost na si Mariah Carey. Sisilip na naman si Jose Marichan. Lalo't Pilipinas pa naman na may pinakamahabang araw na selebrasyon ng kapanganakan ni Jesus. Pasko! Maya-maya ay maririnig nyo na naman yung mga himig ng pampasko. Diba? Pero na itong August ang alam ko mayroong mga bagyong paparating na dapat natin paghandaan at medyo marami-rami yata sila. Yung naalala ko tuloy nun, di ba nung nagkaroon ng surge ng presyo ng diesel, ng gasolina, basta presyo ng petroleum products, nagkaubusan yung mga alam niyo yung mga EcoFlow, Bluetti, yung mga solar generator. Ang daming panic buying ng mga ganun . Wala, naalala ko lang kasi very essential pa rin pala siya up until this time. Lalo talagang prone sa brownout, especially rito sa Isabela. Kaluwat ka na ng mga brownout. Kailan kaya matatanggal yung systems loss na yan? Tatanggal pa kaya? Sa may mga naisip ipabot na mensahe, pwede nyo pa rin pong ipadala yan sa ating text line. 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to check me out on my official Facebook page. That is, of course, DJ Max. From texter 3275, paano ko malalaman na may ADHD ako, DJ? Kasi parang lahat ng mga signs sa TikTok meron ako. Nag-self-diagnose ka? Yan ang mahirap no? Kapag yung doktor mo TikTok. Yung mga nararamdaman mo, inaasa mo dun sa mga signs na sinasabi ni Doc Alvin. Although, I'm not saying na hindi credible. Diba yung doktor mo, si Doc Willie, pero via video lang. Nakakakaba yung manood ng ganyan. Feeling mo meron ka kahit wala naman talaga. Mayroon mag-self-diagnose ang ganyan, ADHD. Napanood ko din yung mga ganyan niya, 5 signs na meron kang ADHD, mga ganyan. 5 signs na meron kang depression, yung mga ganyan ba? Parang lahat ng signs meron sa iyo di ba? Alam mo, para mas maging specific yung diagnosis as well as yung makukuha mong information, I guess mas maganda magpakonsulta ka sa eksperto. Hindi yung nagsiself-diagnose ka dyan. Mamaya, sabihin mo na lang sa mga kakilala mo dyan. Guys, I've got ADHD, you know. How come? Bigla sabi ng kaibigan mo. Sinin on TikTok, mga diba? Kahit wala naman talaga, feeling mo meron na dahil lang napanood mo sa TikTok. Lalo't hindi biro yung mga ganyan. Siya self-diagnose? Grabe ka naman. Texter 3275. Mas maganda magpakonsulta ka sa eksperto. Kung sa akin may kukonsulta yan, TikTok din yung reference ko. Papalala ko ba yung nararamdaman mo sa eksperto ka, wag dito. Sa mga nakikinig sa atin dyan ng mga espesyalista. How do you do? Paano niyo masasabing may ADHD? What does ADHD stands for again? Attention, chinemerot yun. Kalimutan ko na . Aba-aba kasi.
Diba yung mga ganyan, ADHD, depression, anxiety. Diba lahat yan na related sa mental health ng ang tawag dito ng natin, diba? Sino pa ba? Alien? Yung mga ba ano eh, hindi biro. Kaya dapat mas maganda kumausap ka ng iba, ng eksperto, ganyan. Eh kung sa tingin mo meron ka, sa tingin mo na, kasi ano eh, hindi ka mag-clinically diagnose. Iba yung clinically diagnose sa agin-agin lang. Diba? Hello na po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa My Defun Quirino. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pati na rin po sa may... pangalan nito, hindi ko maintindihan. ABCD size ABCD XYZ ABCD XYZ ABCD size sorry store. Kita mo ng pangalan ng store ninyo, ABCD size ABCD size sorry store po diyan po sa may Sagudai Quirino. Hello po sa inyo. Big shoutout din po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Gamu, Isabella, and Reyna Mercedes. Hello po. Mga kababayan! Pakaramihan ng ano eh, mga kapilyedo ko nandyan talaga sa Reyna Mercedes, Tumawini, Kabagay, mga bawa. Hello po. Good morning DJ Max. Another day, another request ulit. Heaven Knows, rock version. Aga-aga naman. Rock version agad. Maya-maya naman. Texter 4971. Ito yung sugi natin sa ano, sa Ilagan. Diba yung nagpapabati sa... Ba't parang ano, magkasalungat yung text mo dito, 4971. Yung unang text mo, RFC Gas Station. Yung pangalawang text mo, RCF Gas Station. Ano ba talaga? May tagong yaman ka ba? Kapaiba iba yung pangalan nung ano mo, nung negosyo mo. Ayaw ma-audit yan. Or sa RFC or RCF gas station dyan po sa may Lulutan, Lulutan Branch, City of Ilagan. Sa itong ano, barangay Lulutan. Parang yung mga tao dyan mahirig mag ano, Lulutan. What's your text line from Mambadit? 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. At nakapag-chat ka naman na sa aking FB page. From Bert. Hello DJ Max, good morning. Pabati naman kami dito sa may Bugalyon, Norte, Ramon, Isabela na nakatunin sa'yo habang nag-aabang ng mga pasahero. Atoda. Hello po sa inyo dyan sa mga masisipag nating tricycle drivers dyan po sa may Ramon, Isabela. Good morning. Ramon! Hello po sa inyo dyan sa mga taga-Ramon. Makapunta nga dyan mamay. Wala lang, gusto ko lang pumunta. So pa yung ano yung, ay Alicia pala yun, yung ano, nagbukas na yung peryahan, diba? Nakamiss yung mga ano yun, yung mga peryahan na, nakalimutan ko yung tawag din, yung cable car ba yun? Dito sa Santiago nun, yung open pa dito sa may four lanes. Kada fiesta na lang, parang binabagyo. Tapos nalipat sila dun sa may oval, diba? After nun, nalipat na sila dito ulit sa may four lanes. Pero parang ano eh, no? Hindi na ganun tinatangkilik yung mga peryahan. Ewan ko ba? Noon kasi talagang kaabang-abang yan eh. Talagang ang traffic kapag, diba? Who still remembers yung ano, yung fiesta na ano, na Pataraday? Diba, meron yun noon, Pataraday. Ano yata ako noon eh, grade 1.5 mga ganun. Siyempre patapos yung grade 1 ko noon, di grade 1.5 nga, diba? Mass induction cum socialization event kagabi. Induction, edi officer ka pala, Giancarlo. Ay, yung mga nakaka-attend dyan sa induction ceremony tsaka dyan sa socialization ay mga officers, diba? Lulutan Bridge, DJ Max, di siya gas station, Gasul Authorized Retailer po. Ay! Ah,
okay. But kasi gas station may nasabi ko. Pasensya na po. Medyo ano eh, ang inyong lingkod ay nakainom. Nakainom ng tubig. Lulutan Bridge, yun pala yun. Kala ko barangay kasi yun. Hindi ba? Bridge pala siya. So nasa tulay yung ano ninyo, yung pwesto. Natabing tulay, ganun siya. Authorized retailer pala. Paubos na po yung ano namin, yung gasol namin. Baka naman, pa-sponsor naman po kami. RCF gas station. Ay, gas ano, gas retailer. Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe. For the meantime, let's get back to the music. I'll be joining you till the hour of 12 noon, mga kapatid. I've got your song from Ayaz with a song called Sobi. Back to back with Bruno Mars with a song called Nothing on You. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Britney Spears with Sometimes, covered by an AI, only here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. 9:13 on the clock, mga kapatid. Good morning, good morning, good morning ba rin po sa inyo lahat dyan. And a while back, we were able to play Heaven Knows by Skate Avenue. Request kasi yun ng ano eh, nung isa dyan. Nung ano, RCF, tama ba? RCF Gas. Ayan, dyan sa may lulutan. Hello po sa inyo dyan. O, na-i-play na natin, ha? Pasyal ka sa Ilagan City, DJ Max. May bancheto dito, kumpleto pati peryahan. Na taga Santiago ka, tapos makikiperya ka lang, dumayo ka pang Ilagan. Ubus gasolina yan? Pwede po bang indala nyo na lang dito yan, yung peryahan at saka yung bancheto? Kailan ba yung ano, yung bancheto ng Itchagi? Yan din yung isa sa inaabangan ko eh, yung bancheto ng Itchagi. Anyway, good morning pa rin po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa mga sandaling ito. Ano man ang ginagawa ninyo, especially sa mga naglalaba ngayong Sabado, diba sumikat na yung haring araw. Why not maglaba ka ngayon? Bukas eh, baka biglang umulan. Sa mga nagka-car wash dyan, actually, siguro kaya dumating yung bagyo, ang daming nag-car wash. Diba? Alam nyo naman, may sumpa ang car wash. At ang car wash ninyo, kumukulimlim, eh siguro nagsabay-sabay lahat na mag-car wash. Ayun. Lumabas si Maymay ng di oras. Okay, kung ano, kung gusto nyo ganun, sabay-sabay tayo mag-car wash. Diba? Sa mga naglalaba po dyan na tayo ang background music nila ngayon, hello sa inyo dyan. Siguraduhin yung maganda ang pagkakakusot ninyo. Tanggal lang mancha. At para mas magandang tanggal lang mancha, gamitan nyo na... Wala pala tayong product na may pro-promote. Hindi pala tayo pwede sa gada. Hello po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan po sa Maykalaw East, Santiago City. May ano daw, may isang establishment daw dyan na pagkalakas-lakas ng speaker na tayong background ngayon. Hello po! Pati na rin po sa mga taga-Dubinan. Hello po sa inyong lahat dyan. Naka-tunin din po sa atin yung mga kababayan natin dyan sa may Quezon, San Isidro, Isabela. Hindi ko lang alam kung anong parte. Basta nagpa-shoutout lang. Shoutout, kapatid! Quezon, San Isidro, Isabela. Yun yung pangalan. Quezon, San Isidro, Isabela. Ang ating text line 0935-810-8217. Pwede mo rin padala yung ating yung mensahe sa ating FB page. That's DJ Max. Medyo mellow muna yung boses natin kasi mellow yung awitin natin. GLS, Greatest Love Songs. Hello po sa mga nakikinig ngayon sa atin dyan po sa may Alicia Isabella. Big shoutout daw po sa mga poso ng Alicia. Kanina umaga may nakasalubong akong ano'y dipo. Hindi naka-helmet. Dapat po bang ano? Di ba dapat sinisita din yun? Although ano siya, naka-civilian attire naman siya. Pero alam kong dipo siya. Ay nasa gitna kasi ng daan. Binusinahan ko. Sama ng tingin eh. Pinabagilid ko lang naman at nagmamadali na nga ako papasok. Malilate na rin eh. Diba? Single naman siya, talagang gitna ng daan eh, no? May nakakagigil yung gano'n, yung motor na gigitna talaga sa daan. Alam kong shared rights yan, no? Dalawa tayo may karapatan sa daan na yan. Pero konting adjust naman, di ba? Ang luwang-luwang naman ng shoulder, wala namang nakabalandra, wala namang naka-double parking, wala namang naka-illegal parking, di ba? Konting ano lang, ang tawag dito, konting malasakit. Hindi malasakit eh. Ano bang tawag doon? Konting pakiramdam. Pakiramdam ka naman sa daan. Binusinahan kong, hindi ko binabaharan. Yung courtesy na busina lang. Ayan. Tapos eh, nung gumilid siya ng konti, tapos overtake na ako. Sama ng tingin eh. Alimutan ko yung pangalan nung dipo siya. Basta kilala ko yun. Tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ninyong mga mensahe habang ako din na nagkakape. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Mandy Moore, another AI version of the song called Cry, back-to-back with Sunday Greets, My Elusive Dreams. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. Enjoy the songs mga kapatid!

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga Tapsians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng Taps sa kanilang mga anak. Tuloy lang Tapsians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng Taps para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong Taps campus na malapit sa inyong lugar.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tabs Radio.

0: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
1: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
0: Ah, akala ko perfect anak.
1: Ah, eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

M2M with a Pretty Boy. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 9:44 on the clock, mga kapatid. Ang bilis ng oras eh, no? Tingnan mo, bukas, Sunday na naman. Right after Sunday, balik sa realidad. Naghugas ka lang ng brief mo, bukas may pasok na naman. Diba? Kay bilis ng panahon. Parang kailan lang ng mga panahong tumatakbo pa tayong mga walang brief at panty, diba? Anyway, magandang umaga pa rin po sa lahat ng mga nakikinig sa mga sandaling ito. Sa mga nagka-car wash daw po dyan, sa may Etchague, hello po, pabati daw po Rowell, Jason, and Kyle. Hello there sa mga nagka-car wash dyan ngayon. May libre po bang car wash? Ako naman to si, ano, sa lahat na lang lagi, libre ang gusto. So wala, gusto ko nga. Kinakalaban niya sarili. Malapit na mabuang ganyan. Hello po sa mga nagka-car wash dyan ngayon sa mga sandaling ito. Tama nga naman, after ng mabigat na weather last week, diba? Alam ko marami dyan na nadumihan ng mga sasakyan. At hindi nakapag-car wash kasi hindi nila alam kung uulan pa ba or araw na. Eh mukhang netong mga darating na araw, mukhang uulan ulit, diba? Kasi nga may badyan na naman ng bagyo. Tatlo yata sila if I'm not mistaken or dalawa lang. Basta nandun yun sa numbers na yun. DJ! Shoutout po kami! Noreen! Ano pang pangalan nito? Asyo? Natypo ka. Noreen Sophie. Sophie yata to. Noreen, Sophie, and Princess na nagre-review dito po sa May Rosario, Santiago City. Dahil may quiz daw po kami sa Lunes. Why not mag-review na lang kayo? Ano? Mga oras na to, dapat nagre-review lang kayo. Andito pa kayo. Ay, join pa sa Bardugulan ba? Pabati po kami dito sa May San Juan, Etchague, Isabela. Nakikinig po sa inyo. Ano to? Unit gas station ba? Ano? Gas station, yun na lang. Yung gas station po dyan sa May San Juan, Etchague, Isabela. Hello po sa inyo. DJ! Parang lahat na lang ng texter, galit na galit. All caps tapos ano eh. Ang tawag dito may mga exclamation. Tatlo pa eh. May tawag dun eh sa interrobang ba yun? Ay, yung ano yata yun, yung exclamation tas question mark. Interrobang. Pabati po ang Chooks to Go Jones branch na nakikinig po ngayon. Hello po. Ay, Chooks! Oh, yan ang kailangan ko ngayon. Lunch, di ba? Para may maiuwi ako mamaya. Kaya lang ang nadadayuin, Jones. Ano? Hello po sa mga nakikinig po sa atin ngayon dyan sa my Jones, Isabella. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Supposed to be, nandyan ako nung ano eh, nung... Kailan ba dapat ako nandun? Pati ako, di ko na rin matandaan kung kailan ako dapat nandun. Hello din daw po sa mga nakikinig po sa atin dyan sa may Greenlands... Greenlands? Tama ba? Greenlands Subdivision, Santiago City. Pabati po kami. Marites and... Hindi ko makaintindihan yung mga text ng mga ano ngayon. Napuputol. Hello po sa mga nandiyan sa Greenland. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang ating kapatid ay nakikinig sa atin ngayon. Ang aking kaibigan na si Sheila. Hello there, Sheila. Happy birthday sa ate mo na hindi ako nakapunta. Yung kapatid ko lang yung inaya ninyo eh. Bakit ba? So, kapag walang invitation, hindi ako pupunta, di ba? Courtesy. Nagtampo? Ang ating text line 0935-810-8217. Hanggang alas 12 po tayong tanghali magkakasama-sama. Bagaman may mga oras na hindi nyo ako maririnig, sapagkat may hinahabol lang din. Diba? Kailangan natin mag-side hustle ng marami. Kailangan natin kumita ng pera. Kailangan hindi magaling sa isa lang. I mean, dapat magaling sa lahat. Hindi yung magaling ka lang sa isa lang. Yung pala. Hindi magaling sa isa lang. Parang mali.
diba? Jack of all trades, eka nga nila. So dapat damihan natin yung alam natin, damihan natin yung talento natin, i-utilize natin bawat ano, bawat skills and talents na meron tayo. Hindi pwedeng ano eh. Hindi pwedeng stick to one lang. Sa relasyon lang dapat yun. Pero sa mga trabaho, dapat the more the merrier. Huwag lang illegal. Scam, okay lang. Ang dami nang ganyan-ganyan. Diba parang lumahalaganap yung mga ganyang sitwasyon ngayon dito sa mundo? DJ, anong text line? Parang ano, parang kakapakinig mo lang sa ating programa ngayon. Ang ating text line, 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Wala po ba tayong question of the day? Wala po. You know why? Kasi gusto ko lang ipahinga din naman yung mag-congest yung text line natin. Kasi kahapon, grabe ang dami. To the point na napa-overtime pa ako. Na magpas tayo ng 2 minutes and 33 seconds, if I'm not mistaken, kahapon. Dami nakarelate dun eh, yung ano-ano ang mga pamahiin ng mga matatanda na hanggang ngayon ay sinusunod mo pa rin. Walang sasagot ha, wag nyo nasagutin yun. Kasi yun yung QOTD natin kahapon. Ngayon po wala, Sabado ngayon. Ano lang, tamang chill lang tayo. Vibes with the music, ganyan. Tamang kwentuhan lang kung ano nangyari sa inyo nung past mo. Tamang reminisce lang nung mga sakit na nararamdaman mo ng nakaraan. Ganyan. Diba? O lalo't pagdating ng Sunday, puro old songs naman tayo. Anyway, let's get back to the music. I've got here a song from Ted with the song called Ikaw Pa Rin, a rock cover. Right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio.

10:13 on the clock. Anyway, you've just heard a song from Josh Santana with a song called Biyahe. Right here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Anyway, good morning, good morning, good morning pa rin po sa inyo lahat dyan sa mga nakatunin sa ating programa. Sa mga kakatunin pa lamang po sa ating programa, magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, maganda ang gising ng bawat isa. E kung may panira ng araw mo, kung ako sa'yo, tadyakan mo. Diba? Tadyakan mo mga 72 times, ganyan, diba? DJ, good morning. Ano po ang thoughts mo sa Pax Silica? May debate po kasi kami sa classroom sa Monday. Yan nga yung chance mo para makapag-research, para ma-enhance mo naman yung research skill mo, diba? Kasi kung ako yung anuhin mo dyan, bahala ka, diba? Diba? Ano ka ba? Affirmative or negative side? Oh, by the way, ano ba yung pagtanoan ninyo? Ano bang format ng debate ninyo? Yung, ano ba yun? Regular classroom debate lang? Ordinary classroom debate? Is it parliamentary? Is it Oxford? Diba? Marami kasing klase ng debate. Halimbawa, pag nasa Oregon Oxford kayo, affirmative ka ba or negative? Ganyan. O sa kung parliamentary ka naman, opposition ba or government? Magkaibang format pa naman yung dalawang yan, diba? Diba kapag affirmative side ka, burden of proof. Kapag negative, burden of rebuttal. Magkaibang function, same as with government and opposition. Lalit yung structure niya, magkaibang magkaiba. Diba? Pag Oregon Oxford kasi meron probability tuloy. Practicability, necessity, beneficiality, ganyan. Kapag parliamentary naman, is ibang format din. May opposition to whip, may government to whip, mga ganun. May council. Anyway, diba? If I were to be asked about that particular topic, ang Pax Silica. Wala, kinocompile ko pa din yung mga research ko hanggang ngayon. Mayroon namang magsabi tapos makancel ka. Marami pa tayong problemahing dapat pagkaabalahan. Debate kaya tayo, sabi ni DJ Noni. Ano nga itatopic natin, DJ? Ikaw naman? Sabi ko nga po sa mga listeners natin, one of these days, magta-tandem kami ni DJ Noni. Ano kayong pagdedebatehan natin? Hirap namang lumaban sa isang doktor. Lalo't ako'y isang hamak na bubuit lamang sa lipunan. Ano bang credentials sa may pagmamalaki ko? Ako po'y 19 years old. Hanggang ngayon 19 pa rin. Yun yung pinakamapagmamalaki ko. Eh, diba? Sa paglipas ng panahon, nananatili ang aking edad at itsura. Si DJ No Name, nananatili ang kanyang talino. Sa paglipas ng panahon, yun at yun pa rin, lalo na dadagdagan. Sa edad, yun lang kasi, hindi tinablan si DJ No Name sa part na yun. DJ, kailan kayo magtatandem ni DJ No Name? Sa ano po, most probably February 30. Mahilig akong mag-debate. Iba naman yata. Ito, may space DJ. Nakatutok po sa atin si DJ No Name sa mga gusto magpabati sa kanya dyan. Kasi ang dami naghahanap kay DJ No Name sa live ko sa TikTok. Ang daming gustong marinig si DJ No Name na kasama si DJ Ma. Gawain ko din yan, DJ No Name, nung mga panahong wala pang internet. Paano kaya yung kay DJ No Name nung mga panahon na yun? Kasi kung ako, mga classmates, mahilig mag-debate.
Si DJ No Name daw kasi mahilig magano. How could I put it in a professional way ba? DJ, sabi ni DJ No Name, harutin ka daw namin. Siyang harutin ninyo. Pag ako hinarot ninyo, naku, sinasabi ko sa inyo. Pag ako yung hinarot ninyo, ay, naku. Kakalat ang lahi natin. Pakisabi, mas gwapo ko sa'yo ng 99 paligo. Siyempre naman, mas pogi po sa akin si DJ No Name. Siyempre, wala tayong magagawa. Kailangan nating respetuhin yung mga nauna. Diba, sabi nga nila, respect the elders. Mas pogi talaga to si DJ No Name. Alam nyo ba, nang isa sa basihan ng pagiging pogi ay pagiging makwarta. Eh wala ko nun. Mas marami si DJ No Name nun. Kaya mas pogi siya. Kung paputian ng labanan, panalo pa rin si DJ No Name niyan. Siyempre ako lumaking bintilador lang. Number one pa. Si DJ No Name naka-anui, naka-aircon. Yung inverter type. Tapos ano, 5.0 horsepower. Oh, Mustang GT naman na pala. Oh, tapos naka-hybrid, oh, di ba? Ako, di e-bike. Ano ba naman yan? Napagkaitan. DJ, nasan po si DJ No Name? Siya po ay nasa loob ng kanyang damit sa mga sandaling ito. Habang suot ang kanyang Hanford na brief. Ay, hindi. Social na pala yung brief ni DJ No Name. Siya po ay naka... mahirap kasi i-pronounce kapag ano eh, French brand eh. Kaya doon na lang sa Goosey. Goosey. Then naka ano, Louis Vuitton. Wala, kinukulit tayo ni DJ No Name sa mga sandaling ito. Umurong yung ihi ko, imbis na papunta na ako ng CR. Nausog. Kahapon ng QOTD natin yung mga pamahiin ng mga matatanda, diba? Sabi natin ang hilig nung sabi nung iba, gusto nung ibang umiihi sa mga nuno sa punso para lumaki daw. Eh yung iba kahit anong ihi nila, sagad na talaga daw yung size. Naka-jockey naman pala na brand si DJ No Name. Kulay ano, fuchsia. Nahiya yung brief kong 20. DJ No Name po ay may meet and greet daw mamaya. Ang tawag dito, may meet and greet daw po siya mamaya sa Mall of Asia sa mga gustong makita siya in person. Yun, sa MOA daw siya. Mall of ano, wag na nga. Mall of Alicia, andyan po siya mamaya. DJ Max, sino po ang mas matanda sa inyo ni DJ No Name? Ano ka ba? Yung mga ganyang bagay, hindi na tinatanong. Obvious po yan. Mas maano po, mas matanda po si Sir Marnil. Nandamay ng iba eh, no? Kung edad ang pag-uusapan, sabi nga nila, age don't matter. Ay, age don't matter pala. Doesn't matter. Kinorek yung sari. Natin kailangan pag-usapan yung mga edad-edad na yan. Basta si DJ No Name na abutan niyang martial law. Ako naabutan ko yung ano eh, yung launching nung ano. Ano ba yung milestone nung taon na pinanganak ako? Ha? 19 years old naman pala daw si DJ No Name. Yung performance level daw niya ay pang 19. Di ba, at least 19 dihan na natin si DJ No Name sa mga sandaling ito. Kaya pa naman palang performance level ng pang 19 years old. Si DJ No Name ang nagpapatunay na kalabaw lang ang tumatanda. Pero siya, ano, hindi siya tinabla ng ganun. Galing daw kasi ng... Neverland si ano eh, si DJ No Name. Yung lugar kung saan hindi tumatanda mga tao.
Kumaba ang ating kulitan with DJ Noni, man. Napakinggan ko si one time, ano, narinig ko yung pangalan ko, eh, binanggit ni DJ Noni. Pero di ko na naabutan kasi... Bakit nga ba? Ba't di ko na? Nagbababay na siya noon, eh. Patuloy lamang po ang pagbabadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. DJ, pa-shoutout po sa mga anak namin na lalaban na today for the cluster meet. Uy, po nga, nabanggit ko na rin yan kaninang first adlib ko na God bless and good luck sa mga participants natin for the cluster meet dito po sa City of Santiago. Actually, may mga naghahanda po tayong mga tapsiyan sa mga sandaling ito. God bless po sa inyo. Kasama niyo po ba si Sir Marnel? Hindi po. Gaya ni DJ No Name, siya po ay nasa loob ng kanyang brief sa mga sandaling ito. Ang brief naman po ni DJ Marnel ay Scooby-Doo. Let's get back to the music. I've got here a song from Ronnie Liang with a song called Ngiti, back-to-back with Brian Termulos, Dadalhin. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, DJ Max.

0: Cecil, sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
1: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi, yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
0: Yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

Cup of Joe with their account. Okay, with their iconic song. Yeah, their ever iconic song, Multo. You've just heard that here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. And we're down here with the final hour of our program. Uwi na mga kapatid! Kaka-uwi na rin ako maya-maya. Ano? Anyway, sa mga patuloy na naka-tune in po sa ating programa, good morning po sa inyong lahat. May nag-aanap na ng mga DJ No Name sa ating comment section. Kanina, ano eh, makulitan natin si DJ No Name. May estudyante po naghahanap dito. For those of you guys na nais pa rin po humabol ng mga mensahe, feel free to do so at our official text line. That's 0935-810-8217. A big shout out to Pride Reach and yung isang tapsiyan natin na nanonood sa ating live ngayon sa mga sandaling ito. DJ, sinong presidente mo sa 2028? Ang aga naman ng tanong ngayon. Tignan muna natin kung sino yung mga kakandidato. Basta maging wise voter ka lang. Ano? Marami tayong dapat isipin at isaalang-alang sa mga ganyang bagay. Sabi ng mga viewers natin, ang aga daw natin mag-relax. Dahil doon sa mga tugstugan natin. Sakto lang naman na. May curfew rin ang ano, pagre-relax. Ganon. May tamang oras ang pagre-relax. Di ba pwedeng time to time? Lalo na sa mga malungkutin at bugnutin dyan, di ba? Sino na naman ba ang nagkaruwas ng sabay-sabay at ganito kalala ang ulan? Umulan na naman dito sa Santiago. Anong nakalakas ng sikat ng araw? O, ingat-ingat po ha. Make sure na may mga baon kayong pananggalang, lalo na sa mga nasa labas dyan. Unpredictable talaga ang weather. Ito yung mga nakakapag-cause talaga ng ubod sipon, ng lagnat, ganyan. Yung pabago-bagong weather, di ba? Kaya mag-gano kayo. Magbaon kayo ng extra care. Kung yung iba wala ng care sa'yo, andito pa rin naman kami sa TAPS. Ano? Hi, Sir Fidel! Kamusta ang buhay-buhay? From Kiro. Sinong Kiro to? Anong Fidel? Sino yung Fidel na yan? Kabantot naman ang pangalan yun. It's DJ Max here. Ano ka ba? Wala kasi yung hat dyan, kaya gusto ko nang umuwi. Eh di, umuwi ka na. Student mo nun, sir. Sinong student ko to? Hindi naman ako teacher, ah. Anong pinagsasabi-sabi mo dyan? Diba, sino na naman na nagsabay-sabay na magkaruwas? Nandamakmak na naman siguro ang nagsipagkaruwas dyan na nawaw mali. Yung akala ninyo, dere-derejo na sikat ng araw, biglang... Ayan, binuhusan kayo ng blessing. Diba? Nagbabalak pa lang ako kanina mag-prepare ng pangkaruwas. Buti na lang, umulan. Eh, sa mga ano po dyan, nagkakaruwas, or nagpakaruwas na, tapos eh, nasa garahe ni sasakyan, no? Di hindi mo na malabas. Kasi syempre, sayang ang caruwas niya, no? Sa mga magsisimula pa lang sana, ay, nakapag-isip-isip ka pa, baka bukas talaga, ano, araw ng tuluyan. Pero huwag na tayong umasa, no? Doon na lang tayo, magpakasiguro na lang tayo na unpredictable ang weather, tamang punas-punas ka na lang muna dyan. Kasi diba mayroon pa rin talagang banta ng bagyo na papasok sa Pilipinas na itong mga parating na araw. Sa netong Agosto yata, parang nasa 2 or 3 na typhoons ang inaasahang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Kasi yung isa nananalasa na yata sa southern part ng Japan. Nanonood na si LJ, sabi ko na eh. Di ba nagko-comment na shoutout na. Sa mga nanonood at nangungulit po sa ating live sa mga sandaling ito, naway meron kayong pasok bukas. Linggo? Sa ano pala, sa Lunes? Puro na lang cancellation, sabi. Wala tayong magagawa. We prioritize the safety of the students. Diba? Kakapuyat mo yan, sir. Ano kakapuyat ko na naman? Oo nga, napuyat ako. May sinamahan kasi ako nakitournament kagabi. DJ
paulit-ulit na lang tong tanong, thoughts about paksilika. Nakakatamad ng sagutin yung mga ganyang bagay. Mag-research nga rin kasi kayo, hindi puro tanong-tanong na lang. Good morning, sir, from Zunyang. Sino to? Etong mahirap pag naka-live ka sa TikTok, hindi mo mawari yung pangalan ng mga taong nagpapa-shoutout. Tournament ng Secret. Basta may tournament akong sinamahan. Illegal kasi, kaya di pwedeng sabihin. A big shoutout po sa ating 40,000 viewers ngayon. Palakasan, di pwede yan. Hoy, bawal yan, muntikan na. Shoutout daw po sa mga nakikinig po sa atin dyan sa may gilid ng Simbahang Katolika na Santiago City. Hello po sa inyo dyan. Ano, hindi ako nagsasabong. Wala akong bisyo sa mga sugal-sugal na ganyan. Hindi ako nagaganyan, yaks. Yung mga taong todo utang pinang-scatter lang pala. Ay, nawala na silbi ang buhay mo niyan. DJ, kailan ka aakyat ng Baguio? Kapag ano po, bumaba na yung Baguio. Solid first week of school, sir, really made me get out of my comfort zone. Wow. Ini-English tayo dito ni Zunyang ng Diora. So what's your name? Tagasan ka? Taps Santiago or Taps Alicia? Kasi dalawa lang naman yung common na nanonood sa atin dyan. Either Aliciano or Santiagueño. So which sandwich? San sa dalawa? Diba sabi rin dito ni Session Road, dalawa.

ako ang English teacher nyo nun. Ano? Huwag mo nga akong inaano ni Daniel. Big shout out po sa mga tricycle drivers natin dyan na nakikinig po sa may gilid ng Happy Go. Na nag-aabang daw ng mga pasahero nila. Naku, umulan nga po. Laking abala na naman nito sa karamihan dyan, diba? Lalo na yung mga umaasang maaraw talaga buong araw na to. Kasi nga, ang lakas ng sikat ng araw kanina. So yung iba dyan, yung mga nanimahong labahin, pinagsasasampay na nila, nilabhan ulit yung iba. Tapos yung ibang sobrang dudumi ng mga sakyan, nagkaruwas. At least nabawasan yung dumi, diba? Yun nga lang, panibago na naman. Hindi man lang nagtagal yung karuwas at saka yung tire block mo. Unpredictable ang weather, mga kapatid, ha? Ingat-ingat. Hayaan mo na yung iba dyan, wag nang mag-ingat sila, lalo ni mga nang iwan. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Kit Hara with a song called Hindi Para Sa'yo. Kung naghahanap ka ng sign na iwan mo na siya, eto na yun. Dahil napakinggan mo ako, pinaalalahanan na kita na hindi siya ang para sa'yo, kaya please lang iwan mo na yan. Nasasayang lang panahon mo. Back to back with the ones, Hindi Tayo Pwede. O, doble na yung pananampal ko sa'yo sa katotohanan. Sana'y nagising ka na kahit paano. Umaambon ba dyan, DJ? Yes po! Parang hindi na to ambon eh. Ulan na to eh. Sayang walang pasok. Oo nga, totoo yan, Zunyang. Every time na magka-cancel ng klase, biglang tumitigil ang ulan. Nakikipag-trip lang si Mother Nature. Anyway, let's get back to the music. Enjoy the following songs, mga kapatid. Only here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

11 on the clock, 11:45 on the clock, mga kapatid. Happy, happy lunchtime po sa mga nananahalian sa mga oras na ito. Oo nga, no? Biglang umambun talaga. Sa bagay, ambun naman na siya ngayon. Kanina medyo malakas-lakas yung ulan yun, no? Happy, happy lunchtime po sa mga nananahalian na sa mga sandaling ito. Sa mga wala naman pa ng halian, eh okay lang. Laban lang sa buhay. Ano. Yan na lang yung gawin nating inspirasyon, kumbaga. Yung lumaban na lamang sa buhay. Ano. May pagkain man o wala. Anyway, marami salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras. Pero syempre, bago natin tuloy ang tapusin ng programang ito, ihabol muna natin yung mga mensaheng natitira at nalalabi dito sa ating text line. Pati na rin po sa mga nagchat sa ating FB page. A big shout out daw po sa my Pritos Food House dyan po sa my Dibuluan, Jones, Isabella. Hello po sa inyong lahat dyan. Happy listening. Kumalapit-lapit lang sana yung Jones na yan. Parang kabilang barangay lang. Pinuntahan ko na. Nung nakakain naman. Ano yan? Pritos Food House, Dibuluan, Jones, Isabella. Hello po sa inyo dyan. Big shout out din po sa Yanis Fried Chicken dyan po sa may Alicia Isabella. Sa mga Topsians po natin na nanunod at nangungulit dito sa ating live ngayon, hello sa inyo dyan. May pasok daw ba sa Monday? Pinangungunahan ng mundo? Pinangungunahan ninyong DOST? Kayo na lang kaya mag-report ng weather. Pwede lang, isakay ko kayo doon sa aeroplano ng ginagamit pang cloud seeding para ihulog kayo doon. Eh. Anyway, marami salamat po sa loob ng 4 na oras na pagtutok sa ating programa. Sa mga nanawa at hindi nanawa sa atin, thank you sa inyong lahat. Nanawa ka man, at least napasaya kita. Lalo na sa mga nag-relapse kanina sa mga awitin natin. Once again, this has been your DJ Mimes, DJ Max, na medyo pupungay-pungay ang mata. Saying all goodbye, enjoy the rest of the day, mga kapatid. Sabado, alam ko marami magpapahinga sa mga oras na ito. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Bon Jovi with a song called Living on a Prayer. Back to back with Journey, Don't Stop Believing. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. This has been DJ Max, now signing out. Bye-bye!

0: Thoughts Radio's Lunch Break Show.
1: Lunch Break Show. Lunch Break Show.
2: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
3: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
2: Yun lang.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Bobong, late ka na naman!
2: Late po kasi reloko, ma'am.
1: Problema ba yon? Hindi... i-advance mo?
2: Opo.
1: Oh, saan ka pupunta ngayon?
2: Ma'am, uuwi na. Late po ba, Rilonyo?

0: good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Dami kong pimples.
2: Eh bakit ka ba tinitigawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
2: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
2: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
2: Ah eh, yun lang.

0: Now, moving on.
1: The most trusted private school in Region 2, the Top Achievers Private School Incorporated.
0: Congratulations. Wow, what an honor to be called the most trusted private school in Region 2.
1: The Top Achievers Private School Incorporated. Congratulations.
0: Dr. Michael Kilang and the rest of PAPS are here, all the way from Isabela. Palakpakan naman natin sila, guys. The trip is all worth it for these amazing people of Top Achievers Private School Incorporated.
2: Salamat po muli. We came from Isabela at ang tuwang-tuwa kami. At kahit papaano, napapansin ang galing probinsya. Maraming salamat po.
0: And totoo yun, sir. Maraming mga taga-probinsya ang magagaling naman ho talaga. So congratulations.
3: Oh, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
4: Eh paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
5: Ang gawitan bakit?
3: Eh, yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: mo?
1: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.

0: Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS, no other school does it better.
1: Cecil, spell ambulance.
2: Ambu.
1: Faster!
2: Wee!
1: Tabi ma'am, mapupunggo ka. Yun lang!

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman?
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Ae, yun lang! Busit na to!

0: Taps Radio 24/7.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.
2: Hit that.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilan ginoo ka? Atay, oy! Lasing ka, no?
2: Hindi, no?
1: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
2: Ah, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Oh, parang problemado ka, Bes.
2: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate.
1: Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba?
2: Isa na ako sa magdo-donate.
1: Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
3: Ah eh, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.
4: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
3: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
2: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
3: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
2: Ah, eh, yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio. I need a

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tufts Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Tufts!
1: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
2: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo! Ayyee! Okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah!
1: Hindi! Dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
2: Ah, yun lang.

Ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now! Hey!

0: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
1: Di naman ako nangungupya.
0: Eh, bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
1: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
0: Ah eh, yun lang.
2: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

0: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on Taps Radio 24/7.
1: Narito naman ngayon ang musikang pangmasa.
2: Sa paglakad ako'y may nakilala. Josie ang pangalan, sexing talaga.